Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dados panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.